taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Source mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: Majime, pag pumasok sa puso, skibe. Ay, isa lang ang aking hilig.
2: Ano yon?
1: Ang ipasok sa pusong umiibig.
2: Talaga?

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Siyempre, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po ang ating mga Power Trio users dito sa Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, mga taga-Baco, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Rojas, Mansalay, Gloria, Bungabong, Bansod at mga taga-Pola, Socorro at saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So mga listeners po natin ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o gustong magkaanak, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, kahit doon sa may mga maintenance na gamot o mga jumper operation na, ay maaari po pa rin kayong gumamit ng ating mga produkto. Produktong Power Trio na kung saan ay epektibong nakakatulong sa may mga iniindang karamdaman. Susubukan nyo po ang ating Power Trio kung meron po kayong mga iniindang karamdaman na matagal na pong nagpapahirap sa inyo. Subukan nyo lang po ang ating products at kayo na po yung maghusga kung ito ba ay epektibo o hindi. So kailangan nyo lang po ay subukan po ito at samantalahin po ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon na merong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So ito po yung ating CMD, CBF at CBJ. Ang CMD ay Cell Mineral Drops, CBF ay Cell Bio Food at CBJ ay Cell Bio Juice. So ito po ay epektibo at garantisado pong makakatulong po sa inyo. Ito po ay BFAD approved, halal certified at halos taon-taon po ay merong natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing po ng ating mga produkto. Yan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, at may kasama na naman po kami na isa pa dito sa Bulan, Sorsogon. Ano po na nag-attend sa YDR? So ito po, ma'am, kunting katahimikan lang po. Sige po. Hindi pa po nagsisimula kasi umiiyak na to si ma'am. Ma'am, ano po yung iniiyak-iyak mo, ma'am? Ay, una pala, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
3: Ako po si Mira Guban, taga Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon.
2: Mm-hmm. So, ma'am, anong kwento natin dito, ma'am, sa CMD, ma'am, sa Health Code International, ma'am?
3: Bali po, nagtitestimony po ako dahil sa ito po ang katotohanan po. Na, nagkaroon po ako talaga ng bukol sa liig.
2: Ay, bukol, oo. Malaki po.
3: Malaki na po siya. Halos kasing laki na ng buo ng maliit na bata.
2: Oo.
3: Tapos, noon, hindi na talaga ako natutulog, hindi na ako nakakakain. Bali, marami nang nagbibisita sa akin, hindi na ako nakakatayo. Lagi lang ako nakahiga, naalis ang asawa ko kasi driver ng jeep. Naalis, nadatnan ako ng asawa ko, nakahiga. Then, may kumare ako na pumunta sa amin, sabi niya, kumare, pumunta ka ng CMD kasi ako, bali ako, ganun din ako, na-hospital ako, sabi niya, pumunta ka ng CMD, bumili ka. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas, sabi. Kasi ako, dapat dadalhin ako ng Maynila.
2: To hospital?
3: Opo, dadalhin ako ng PGS ng tita ko. At ipapaano na kasi, sabi, dala na daw yun ng ano kasi, isa pa eh, hindi pa ako, hindi normal ang pagdumi ko eh. Two weeks ako nakakadumi. Simula ng...
2: Every 2 weeks ka bago nagdudumi, ma'am?
3: Kasi sabi, sa kolon na nga.
2: Sa kolon yung problema mo?
3: Sabi ng mga tao sa akin, baka sa kolon. At lumabas na dito sa akin.
2: Sa leeg mo, kaya bumukol, ma'am.
3: Toxic na daw yun. Di ako, parang nawala na po ako ng pag-asa. Yun nga, kumari ko pumunta sa akin. Sabi niya, pumunta ka ng CMD. Bumili ka. Yun talagang, bumilang asawa ko. Bumili siya. Wala kami noon. Nangutang talagang asawa ko kasi driver lang ng jeep eh. Pagpunta doon, sabi ng ano, ng sa yung binilan doon sa opisina.
2: Oh, si Mama Nilin.
3: Yung lalaki po.
2: Ah, si JM, si JM.
3: Sabi, para madali maalis ang bukol, ipatak, bawat inom sa isang baso, pumatak ka ng 20 patak. Kaya yun, kada inom ko talaga ng isang baso, 20 na patak. Nakakaubos ako ng 7 baso sa maghapon. 20
2: baso. Bawat baso may 20 talaga. Di sa 7 na yun.
3: Opo.
2: Bawat baso may 20.
3: Opo. Bawat baso may 20 na patak. Kaya, ano?
2: Bali 140 drops a day.
3: Yes po. Tatlong buwan ako nagtiis ng ganito. Pero, nagamit ako ng isang buti lang ng 60 ml ng ano, hindi pa nauubos.
2: Ng CMD.
3: Opo. Hindi pa nauubos. Unti-unti nawala. Ngayon, wala na po.
2: Wala na yung bukol ni ma'am.
3: Wala na.
2: Ang ganda mo na ulit, ma'am. Ma'am, yung time na halos nagkabukol ka dyan, nakahiga ka na lang lagi, nawalan ka ng lakas?
3: Yes po. Yes po.
2: Hindi ka nakakakain talaga?
3: Inaalalayan po ako ng anak ko, ng panganay ko. Napunta ako ng CR, naalalayan ako ng anak ko.
2: Ma'am, ito ma'am. Kung may mga napacheck upan ka man dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. At kung may mga gamot kang nainom dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. Ang tanong lang, meron wala?
3: Yes po, nagpacheck up po ako. Nakadating ako ng Sorsogon. Kahit saan dito sa bulan. Lahat.
2: Kasi marami pinatingin mo yun?
3: Yes po, maraming gamot. Kaso, pag nainom ako ng gamot, pagdating sa sikmura ko, talagang sinusuka ko.
2: Sinusuka mo?
3: Yes po, tapos yung sikmura ko talagang parang pinipilipit eh.
2: Yun.
3: Kaya so, hindi na po ako nainom kahit anong gamot na mga medicine na ano. Hindi na po. CMD lang po talaga. Yun lang po.
2: Grabe. Grabe ang kwento ni ma'am. Ma'am, ito ma'am. Halos agaw buhay na rin. Kasi ano ma'am, yes, halos kung sa masabing nawalan ng pag-asa, talagang nawalan na rin ang pag-asa sana.
3: Yes po. Naiyak so, na ang asawa ko. Hindi na alam ng asawa ko kung anong gagawin eh.
2: Kasi halos nasubukan na lahat.
3: Yes po.
2: So, ma'am, sa mga nakikinig, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka sumubok din sila pag napakinggan ka.
3: Sa mga nakikinig po, ito po yung testimony ko, totoo po talaga. Magsubok kayo ng CMD. Talagang bibigyan kayo ng pangalawang buhay, katulad ko po. Yun lang po, salamat po.
2: Marami. Ma'am, pangalan mo po, ma'am, at taga saan ka, ma'am?
3: Mira Fabliguban ng Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon po.
2: Yun, maraming salamat, ma'am.
4: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating CMD o ng ating Power Trio. O ayan, si Ma'am taga Bulan, Sorsogon from Bicol. So si Ma'am ay halos nawala na ng pag-asa dahil sa kanyang bukol sa leeg at dahil din po na hindi siya nakakadumi for 2 weeks. So imagine po ninyo, for 2 weeks na hindi ka makadumi, grabing toxin o yung mga basura na sa ating katawan na hindi na ilalabas. Pero natulungan si ma'am ng ating CMD. So, napakalaking tulong po talaga ng ating power trio. And syempre po, take note ha, sa mga nakikinig po ngayon. So, ang ating mga patutuo po na napapakinggan po natin dito, lahat po sila ay ini-interview namin, minsan sa office, minsan naman po sa live na meron po kaming activity. So, ito po ay mga testimony po, hindi po natin sila binabayaran. Sila po talaga ay mga totoong gumamit ng ating power trio at totoong natulungan ng ating mga produkto na kung saan sa gusto din po nilang makatulong, maipaabot ang kanilang experience sa paggamit ng ating power trio para ma-inspire po ang mga tao na may mga tulad po nilang karamdaman. So, yun po, kung kayo po, may mga nakikinig po ngayon na hindi nakakapagdumi ng normal or may mga bukol sa loob ng katawan, may goiter, subukan po ninyo ang ating power trio. Kung hindi nyo manabuo ang ating power trio, ay maaari nyo pong subukan ang ating CMD. So, bumisita lamang po kayo sa CMD Center para mas mag-guide po namin kayo. So, ako po, sa mga free health consultation around Oriental Mindoro, ay bumibisita din po ako sa ating mga CMD Center tuwing free health consultation day. And ayan, pero mostly po andito po ako sa CMD Center Calapan. So ayan po, meron pa po tayong isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin at dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ayan at ma'am, magandang araw ma'am. Ano po ang pangalan mo ma'am?
5: Magandang araw din po. Ako po si Norminda Manalo Socorro.
2: Norminda Manalo Socorro?
5: Yes po.
2: Ma'am, lakas-lakasan mo ang boses ma'am. Ha? Taga saan ka ma'am?
5: Caridad Ilaya po.
2: Caridad Ilaya ng?
5: Timonan, Quezon.
2: Okay. So ma'am, ano ma'am yung problema mo, karamdaman mo bago ka napunta ng Health Code International?
5: Dati po akong siguro po sa stress din, nagkaroon po ako ng bukol sa dito, sa liig.
2: May bumukol sa liig?
5: Din eh.
2: Opo. Mm-hmm.
5: Tapos, yung pananakit po na aking likod,
2: mm-hmm,
5: ay sa kapakikinig po ng radyo ng aking kapatid, nasabi nila na sa akin na yung CMD daw po ang aking itry.
2: Mm.
5: Sabi ko, saan yun? Hindi ko alam kung saan yun. Ay naririnig po niya sa radyo na nandito nga daw sa kalapit ng Panda. Sabi ko, tara, sabahan mo ako.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon po ay kami pumunta dito at nag-try nga po ako na bumili ng products ng CMD.
2: Noon ma'am, bago ka napunta dito ma'am, ilang taon, buwan na pala yung bumukol sa'yo ma'am?
5: Ayun po ay naramdaman ko ay siguro po mga isang taon pa lang.
2: Isang taon pa lang pero bumukol talaga?
5: Bumukol po.
2: May mga sinubukan ka no na pampawala ng bukol? Kung meron ma'am, huwag mo ng pangalanan.
5: Mm-hmm. Meron po.
2: May mga sinubukan ka noon? Marami din ba ang sinubukan mo?
5: Marami din po. At saka dinadaan ko din po doon pag minsan po itinatapalan.
2: Oo. So, hindi wala nangyari?
5: Po na, ano. Nandun pa din po pagka ano, pag ako napapagod, nandun siya para siyang hinihigit. Pag ako napapagod, nasakit yung aking ganun. Pag lalo pag nagbuhat ng mabigat.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon po na ako ay makatry nung CMD.
2: Mm-hmm.
5: Siya po ngayon ay wala na.
2: Mm-hmm. Paano mo ginamit yung CMD, ma'am?
5: Ayun po ay yung po yung pinapatak sa tubig.
2: Mm. Yun. Paano mo iniinom?
5: Yung po ng aking inumin maghapon ay mayroon siyang patak na pag po yung baonan ko nakakagan siguro mga 3 baso ang laman niya, nilalagyan ko po yun ng 20 patak.
2: 20 patak lang?
5: 20 patak lang. At saka po mayroon din po ako noon na yung Supreme Juice.
2: Opo, yung vitamin C natin, Supreme Juice.
5: Opo. Gumamit din po ako noon. Ako po ay naka 3 box noon na tuwing umaga ko lamang po siya iniinom.
2: Mm-hmm.
5: Sa halip po ako'y magkape ay Supreme Juice po ang ginagamit ko. Sa awa po ng Diyos, ngayon po ay ako'y malakas na.
2: Opo. So, wala na yung bukol, ma'am. Wala na ako nakikita.
5: Wala na po.
2: At saka maliban dun sa bukol, ma'am, ano pa nga yung ibang ano, pananakit ng likod at saka ano pa?
5: High blood.
2: High blood.
5: Blood. Ako po ay nag-maintenance din ng high blood, pero ngayon po hindi na.
2: Ah, wala ka ng maintenance din wala sa high blood.
5: Po. Inalis ko po lahat.
2: CMD na lang.
5: CMD na lang.
2: Ilang taon ka nag-maintenance ng high blood, ma'am?
5: Ay, hindi naman po nataglan kasi nga na sabi agad nung kapatid ko na ako ay mag-try ng CMD.
2: Buti na lang, ma'am, napakinig ka sa radyo.
5: Mm-hmm. Sa radyo po napakinig. Mm-hmm.
2: So maliban, ma'am, sa bukol sa leeg mo na nawala, sa high blood, ano pang problema sa katawan mo na natulungan?
5: Ay, madami po kasi po ako noon ay mayroong masakit sa ganito. Hindi ko po alam kung ano yun.
2: Mm.
5: Basta yun po ay taon ko na rin dinadala pero ngayon po wala na rin.
2: Saan dyan? Sa Puson?
5: Hindi po, itong Tagiliran.
2: Sa Tagiliran?
5: Hindi po, sa Puson.
2: Ngayon wala na rin po?
5: Wala na.
2: So sige, ma'am. Maganda yung kwento ni ma'am. Ano po, syempre ma'am, sa mga nakikinig na katulad mo ma'am, may bukol din sa leeg. Yun po ma'am na may mga high blood, may maintenance din sa high blood at may mga iniindang karamdaman o sakit sa katawan, ano po yung gusto mong sabihin sa kanila na katulad mo, napakinggan ng mga relatives mo, natulungan ka rin para makatulong din po tayo sa iba?
5: Maganda araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang masasabi ko lamang po ay talaga pong ang CMD, ang products po nila ay magaling at talaga po nakatutulong at ako po ay natulungan. Isa po ako sa magpapatunay sa inyo na ang products na ito po ay malaki ang naitulong sa akin.
2: Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Ano po uli ang pangalan mo, ma'am?
5: Norminda Manalo Socorro po ng Atimunan, Quezon.
2: Ayan. So maraming salamat, ma'am. Thank you po.
4: So ayan, atin pong napakinggan po ulit ang isa na namang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na gumagamit na po ng ating Power Trio o sa mga gagamit pa lang po, ang ating CMD ay liquid po siya. So pwede po yun gamitin internal, pwede din po siyang gamitin external. So sa internal, kailangan pong i-take lang po talaga siya. So, pwede nyo po yan ihalo, mas maganda sa tubig. At syempre, mas maganda kung maligam-gam na tubig. So, hindi po yung malamig, ha? So, pwede nyo po yan ilagay sa tubig na maligam-gam. Pwede yung kahit walang laman ang tiyan. Pwede din po kahit after kumain. So, pwede nyo po yan gamitin. And then, syempre, kung ayaw po, hindi, mayroon po kasing mga maselan po ang panlasa. Kung hindi po kaya ang lasa ng ating CMD, kung ilalagay nyo sa tubig, pwede nyo po yun ilagay sa juice o pwede nyo yun isabay sa ating CBJ o sa ating Cell Bio Juice or pwede nyo po yun ilagay sa Milo o sa Energen. Pero mas maganda po kung sa water po talaga siya ilalahok. So, wag nyo lang po siyang ilagay sa kahit anong soda or energy drinks. Bawal po siya ilagay doon. Bawal nyo po siyang ihalo sa alak. So, mas maganda sa water lang po talaga siya. At kung hindi kaya ang lasa, isabay nyo po siya sa juice, sa Milo, or sa Energen. Or, yun. O sa kape, pwede din po siyang ihalo. Pero, mas magandang sa water na lang. And syempre, sa external use, pwede po siyang ipahid direkta sa may mga bukol. Kung may mga bukol, pwede pong ipahid direkta sa bukol 2 to 3 times a day. And pwede po siyang ipahid sa mga nangangalay, namamanhid, makate, may bukol, na parte ng katawan. And syempre, kung masakit ang ngipin, pwedeng ipatak sa ngipin na masakit. Kung nakakaramdam po ng paninikip ng dibdib or mataas ang BP, pwede pong ipatak ang ating pure CMD direkta po sa ilalim ng dila. So, pwede po itong ibabad ng mga kahit 2 minuto bago lunukin para ma-absorb po ng ilalim ng dila ang ating CMD. And syempre po, ang ating CMD ay meron po siyang 72 klaseng mineral. So, once po tinake natin, ay meron po talagang extra energy. So, parang, kaya po pag tinake natin ang ating CMD is, talagang lumalakas po ang tao. Kaya marami pa akong mga natatanong about sa ating CMD. So, yun po ang ano nila, ang sabi nila. Talagang malakas po sa katawan. Kaya po, nakakaiwas po tayo o may panlaban tayo sa kahit anong mga karamdaman. So ito po ay mayroong 72 klaseng minerals tulad po ng magnesium, potassium, calcium, manganese at marami pa pong iba. So pwede po ito sa kahit iba't iba, sa may iba't ibang uri ng karamdaman. Pwede din po itong gamitin ng mga buntis, so safe din po siya sa buntis. And syempre, pwede po siyang gamitin kahit sa kahit anong uri ng karamdaman. At syempre po ang ating CBF na, so ito po ay in tablet form ang ating CBF. Kung yung ating CMD ay liquid, so ang ating CBF naman ay tablet form. So ito naman po ay pwedeng-pwede po sa may mga problema tulad ng stroke. So syempre pa sa mga na-stroke ay apektado po ang mga ugat. So pwedeng-pwede po ang CBF po sa inyo. Lalo na po dun sa mga taong madaming bawal na pagkain. So syempre, kasi kung madaming bawal na pagkain, eh saan pa ba tayo kukuha ng mga nutrients? So the best po ang ating CBF sa mga ganun pong case. And syempre, sa may mga bukol, may cancer, na stroke, so pwedeng-pwede po ang ating CBF. Kahit din po sa mga diabetic, nakakapagpababa po siya ng blood sugar. So nakaka-regulate ng blood sugar. And then syempre yung ating CBJ, so pangatlong product na health code, is powder naman po siya. So ito po ay juice. So ito po ay may isang cup na iba't ibang prutas at gulay na pinaghalo-halo. So dito po ay hindi sugar po ang ginamit, so stevia. So pwede din po siyang gamitin ng diabetic pero in moderation. So the best din po ito sa pabalik-balik ang lagnat, yung mga sakitin, mabilis kapitan ng ubusipon. So pwedeng-pwede po ang ating CBJ. So pwede niyo pong ihalo dito ang ating CMD. And syempre yung pang-apat na products ni Health Code International is yung ating CRJ. So the best po ang ating CRJ doon sa mga gustong mag-cleanse, gustong mag-detox, yung after ng madaming party o madaming mga nakain, gusto nyo pong mag-cleanse, the best po ang ating CRJ. So pwedeng-pwede din po ito sa laging bloated ang tiyan, laging kinakabagan, hindi matunawan, hindi normal ang pagdumi, mataas ang cholesterol, mataas ang blood fat, or merong mga gallstones, may fatty liver. So malaking tulong po ang ating CRJ. So pwede nyo po itong subukan at available naman po itong lahat na product sa ating mga CMD center. So andun po, may mga tao naman po sa ating mga CMD center para mag-assist po sa inyo ng tamang dosage po ng paggamit po nito. At syempre po, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa akin sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day. So meron pong mga free health consultation day ang bawat CMD center dito po sa Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD center around Oriental Mindoro. So iyon po ay ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So may apat po tayong CMD Center na maaari nyo pong mapuntahan. So ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center, so take note nyo po ito. So meron pong once a week na free health consultation day ang CMD Center Calapan tuwing Webes. Ito po ay tuwing Webes lang po may free health consultation day. So mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ayan, every Thursday po mayroong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So kung kayo po ay mga taga bayan po ng Nauhan, taga bayan po ng Bako, San Judoro o Puerto Galera, o kahit po mga taga Victoria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan sa kanilang free health consultation day tuwing Webes. So ito po ay first come first serve basis. So alas 8 ng umaga ang start hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Pola, taga Socorro, taga bayan po ng Gloria at taga bayan po ng Pinamalayan ay maaari po kayong magsadya sa CMB Center Pinamalayan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. So ito po ay once a week lamang at mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ulitin ko po ulit, kung kayo po ay mga tagabayan po ng Socorro, Pola, Gloria at mga taga Pinamalayan ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. So ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan po ng Bansod at mga tagabayan po ng Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So ito po ay first come first serve basis din po siya. Mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So Free Health Consultation Day ng CMD Center Bungabong tuwing Lunes. Start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre po sa mga taga Rojas, taga bayan po ng Mansalay at taga Bulalakaw, Oriental Mindoro ay maaari din po kayong magsadya sa CMB Center Rojas, Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ulitin ko po ulit, tuwing Sabado ay meron pong Free Health Consultation Day ang CMB Center Rojas, Oriental Mindoro at ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ayan, ulitin ko po ulit, sa apat na CMD Center around Oriental Mindoro, so meron pong mga Free Health Consultation Day. So tuwing Webes po ang CMD Center Calapan at meron pong Free Health Consultation Day sa CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Free Health Consultation Day sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes. At CMB Center Rojas, Oriental Mindoro ay merong Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon, once a week lamang po. So ito po ay first come, first serve basis. So madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan pag kayo po ay nagpa-health consulta sa CMB Center around Oriental Mindoro. Ayan, so ang ating mga CMD Center address, o dito po matatagpuan ang ating mga CMD Center. So CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas, Oriental Mindoro. So ang mga CMD Center po ay bukas ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ang ating mga CMD Center ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ayan po ang ating mga CMD Center address dito sa Oriental Mindoro. So meron po kayong makikitang signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. And syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes radio program. So sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na subukan ang ating power trio at baka ito na po ang inaantay nyong sagot sa inyong mga iniindang mga karamdaman. So bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. At syempre maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating programang CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayo magdalawang isip na i-Power Trio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taglay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Mag-email sa contratexcam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin na at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: Magandang hapon mga kabatas, isa na naman pong malaman at bakwelang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon. Ang issue, kinasal ka sa jowa mo pero nung tumagal, nabuking mo na kasal din pala siya sa iba. Tapos, tapos foreigner pa. Kasal kami niyan ang isinisigaw mo pag nahuli mo ang asawa mo na kapiling ang isa pa niyang asawa. Samantala, yung mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malinaw at paliwanag na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, yan po ang abangan natin sa libreng payong legal. Issue at batas, ating pong alamin at himayin dito lamang po sa Basta Batas. Rico John Ferrer po, magandang hapon ako po sa kasama natin siyempre si Ms. Jen Galvez at ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico.
2: Diba?
3: Ayan, oo.
1: Ininervyos ako eh.
2: Bakit?
3: Bakit?
2: Pati hindi ka doon naka-center sa frame.
1: Sino?
2: Sa camera, si attorney.
1: Ah, si attorney.
3: Naka-center ako.
2: Sana ano, may sana may may conscious effort.
3: Hindi ba pwedeng sabihin yung frame ang hindi naka-center sa akin? Bakit problema ko
2: di
3: yan?
2: Di ba talagang
3: hindi
2: ano siya, primadona?
3: Eh. Dapat may problema yung technician. Hindi sinenter eh.
1: Cameraman natin.
3: Kasi ako pa ngayon ang mali.
2: Uy, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabatas ha. Jen Galvez na naman po, syempre, itong ating pong inaabangan. Uy, June kasi, alam mo, marami na papakasal pag June. Although hindi ko pinangarap na maging June bride. Ayoko nga siya matay sa ano. Ayoko ng ano. Gusto ko, I want my own ano time, ganun.
1: Kailan ka kinasal?
3: Oh, ba yung ano?
1: Kailan ka kinasal?
2: January. Ano gusto mo, civil o church?
3: Wow. Magkaiba yun eh.
2: Magkaiba yun. Huwag na natin i-elaborate yun.
3: Pero gusto ko lang bumati sa ating mga kabatas.
2: Yes.
3: Gusto ko batiin si DJ Rico kasi alam mo, natutuwa ako, taga-Baguio to eh. So, pag nakikita ko siya weekly, syempre masaya yung puso ko. And of course, gusto yung batiin si Ma'am Jen. Gusto ko yung dati yun yung Ma'am Jen ngayon. Mukha siya nagbebenta ng peking alahan.
2: Ano ba?
3: Ngayon yung pagmana mo nagbebenta ng peking alahas doon sa
2: excuse me, no?
3: Sa Sokmed, di ba? Yung alam, may live sale.
2: Ma'am Shi, Ma'am Shi, Ma'am Shi, asa na yun? Pamain. Add to cart.
3: Ayan, no.
2: Anyways, ano, pag-uusapan natin yung mga tungkol sa kasal-kasal kasi yung I've heard this time and again. I've heard yung stories na kesyo yung asawa. Oh, and I've seen it personally, mga kabatas. Ha? Ang masakit nito, kamag-anak ko pa.
1: Ay, ganun.
3: Sino ito? Ano nangyari?
2: Oo. What happened was, nasa abroad yung lalaki. And sa lalaki, yung lalaki talagang, ay, naku, mga kabatas, hindi ko siya makabasag pinggan. He's really, we thought, no, he was a devoted husband.
3: Loyal.
2: Mabait, Attorney Enrico. Talaga, mga kabatas, aba, kalain mo nung umuwi. Dahil namatay siya sa abroad. Inuwi dito. Aba, eh, sandali, teka lang, sandali. Tumatawag, sorry po. Inuwi siya.
1: Tapos,
3: tumatawag pa rin.
2: Okay, inuwi siya dito, din namatay siya. Hala, sa burol, Attorney. Meron pala na siyang ano, asawa na pangalawa dun sa abroad. Tapos yung anak niya, halos kasabay yan lang ng anak niyang dalawa din. So, apat na anak na, ano ba yan?
1: Sabay.
3: Oo, marami
2: Attorney.
3: Na. Meron akong movie na panood nung araw na yan eh. Ah, hindi ko alam kung yun yung nang nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Or pala
1: wow.
3: But it's basically the same story. So, yung nung namatay yung lalaki, I think si Dindo Fernando. Na si Dindo Fernando lang naman yung artista nung araw, di ba? It's an 80s movie. Napanood ko kailan lang sa ano eh, sa isa sa mga streaming service. Or sa YouTube yata. So, nakakatuwa kasi nung namatay siya, tatlo pala yung naging asawa niya.
2: Tapos,
1: na hindi nagkabisuhan nung una.
3: Kaya pala nung meron siyang isang anak na babae, parang si Janice Tibelin, pinipigilan niya kasi may nagustuhan. So, nagagalit si Janice Tibelin, bakit siya pinipigil? Yung pala magkapatid sila.
2: Galing oh, mahirap yan.
3: Mahirap yan. Maraming kasong ganyan, di ba? Pag namatay yung lalaki, may iba pa palang asawa. O kaya lang ang problema kasi, yung usapin ng pag-aasawa kasi, nagke-create siya ng obligasyon eh. Yung bakit siya nagke-create ng obligasyon? Kasi yung pag-asawa, kontrata yan. So may tinatawag na juridical tie.
1: Okay.
3: So once you get married with someone, yung usapin ng mga ari-arian mo, di ba, ay nag-iiba rin. Yung usapin ng mga obligasyon mo na magmahal, magsuporta, maging loyal, tumira kasama siya sa isang bahay kasama diyan. Yung mga kontrata na pwede mong pasukin, para maging valido, may mga klaseng kontrata, kailangan na ng consent ng asawa mo. Yeah. Like yung pagbebenta ng lupa, halimbawa, kung ang lupa ay pag-aari ng mag-asawa,
1: okay,
3: o di kapagkayan binenta, halimbawa, at ang may pirma ay yung lalaki lang, hindi pinirmahan ng asawang babae, pag hindi niya pinirmahan, void yun.
1: Void yun. Ibig
2: sabihin, hindi yung honor yun.
3: Unless, of course, later on, magpapakita siya at pipirmahan niya. So, in other words, there's a lot of legal repercussions pag nag-asawa ka. Kaya, hindi yan binabasta-basta or binabaliwala.
1: Kaya sabi ng mga matatanda na ang pagpapakasal, hindi kaning mainit na pag sinubo mo at napasok ka, iluluwa mo na lang, no?
2: Oo.
3: Sinabi nga ba ng matatanda yun?
1: Ano ka?
2: Kukontrahin na naman yung mga tayo, kabatas.
3: Diba kaya nga tayo legal advice dito? Ba't napunta tayo
2: dyan sa... talaga.
3: Diba? Hindi, bilo. Totoo naman yan eh. So, yung pag-asawa raw, hindi nga parang kanin na mainit.
2: Hindi pero paano kung malamig yung kanin? So, pwede mo na siyang iluwa, tas ano, di ba?
3: Gusto ko yung alam mong walang pinuntahan yun eh. Pero kailangan natin mag-pretend.
2: Itinawid ko naman.
3: Diba?
2: Your Honor. Anyways.
3: Actually, depende sa init. May mga init na kaya mong lunukin.
1: Okay.
3: May mga init nga na yuyuk na nangunguyakop eh. Hindi sinasabi ko na kasi sabi niya, hindi daw yan parang
1: mainit na kanin.
3: O, na kanin.
2: Okay. Attorney, kung ganong senaryo, alam mo, sa unfortunately...
3: So, pag may asawa ka na, hindi ka na pwede mag-asawa ng iba. Yun na, ibig sabihin.
2: Unfortunately, it's a reality. Mm. And it's the numbers are growing. Ano yung implications nito, attorney, sa mga anak? Paano yan? Siyempre, illegitimate, tsaka legitimate, diba? Lagi natin pinag-uusapan yan dito. So, pero paano naman, attorney, kung halimbawa, si Rico dyan... mahal niya na pareho. Paano yun? Can he be made to choose? Sino talaga? Ganon?
3: Well, actually, no, hindi naman talaga pinipili.

0: Okay.
1: Diba? At pareho kaming Filipino.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan natin ha, ang Filipino, when it comes to civil status,
0: mm-hmm.
1: kung single ka or may asawa ka, kahit saan ka pumunta, it follows you everywhere.
2: Meaning to say...
1: Ano ibig sabihin? Kami kinasal dito sa Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: Eh pagkatapos si Ma'am Jen nga, nagpunta halimbawa ng Amerika.
0: Mm-hmm.
1: O di nakakilala siya ng foreigner.
2: Okay. Oh,
1: kunyari, kinasal kami ng 2010.
0: Mm-hmm.
1: 2015, kinasal siya sa isang foreigner.
0: Okay.
1: Diba?
2: Sa ibang bansa.
1: Oo. As far as Philippine laws would be concerned, as far as our family code is concerned, walang void yung pag-aasawa niya doon sa foreigner.
2: Walang visa.
1: O kasi yung pangalawang pag-aasawa na merong nauna na, void marriage yan.
0: So, yung pangalawa.
1: So in other words, maaaring ipawalang visa yan for being void or walang visa.
2: At pwede akong makasuhan.
1: Hindi, sa kasong civil lang yun.
2: Civil.
1: Ngayon ang tanong, attorney, kung nagpakasal siya ng pangalawa sa ibang bansa, pwede ba siyang makasuhan ng criminal case for bigamy? May kulong yan, malaki kulong
0: ayan,
1: dyan. Ilang taon din ang kulong dyan.
2: Dito dyan ha.
1: So, eto, pagdating kasi sa usaping criminal, kung saan mo ginawa, doon na didetermine yung jurisdiction at venue. So, ano ibig sabihin? Kung si Ma'am Jen ay kasal sa akin, ulitin natin,
0: okay.
1: Pumunta siya ng Amerika, kinasal siya uli. Bagamat yung marriage niya na yon ay walang visa, dahil nga bilang Filipino, sinusundan yung civil status mo kahit sa ibang bansa.
0: Kahit saan ka magpunta.
1: For purposes of criminal liability, wala siyang kaso na bigamy.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung second marriage, ginawa sa ibang bansa. At walang jurisdiction ng ating Philippine court.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Kasi sa Article 2 ng Revised Penal Code, yung mga kasong kriminal ay tinatry lamang doon sa mga lugar
2: kung saan
1: sa Pilipinas na kung saan yan ay nagawa.
0: Okay.
1: So in that case, wala siyang kaso na bigamy as a criminal case.
0: Okay.
1: Pero civilly, yung kanyang pag-aasawa, pangalawa ay void. Okay, ngayon, halimbawa naman, kasal kami ni Ma'am Jen. O pagkatapos dito mismo sa Pilipinas, nakakilala siya ng AFAM.
2: Ay, yan na.
1: Diba? O syempre, hindi lang yun, pinangakuan siya halimbawa ng visa. Diba? Ganyan ang mga kadalasan ngayon.
2: Yes.
1: O kaya, iaahon ka sa kahirapan.
2: Yes.
1: Hindi ba? Tsaka magiging maganda yung anak mo. Kasi yung pinakamagandang anak ngayon, yung kombinasyon. Diba?
0: Lahi.
1: May lahi. Oo, may lahi.
2: May kilala rin akong ganyan. Unfortunately, naku.
0: No.
1: May kilala ka. So, dito rin siya kinasal sa Pilipinas.
0: Okay.
1: So, siya, at saka yung pangalawang asawa niya, siya, pwede siyang maidemanda ng bigamy as a criminal case.
2: Kasi nga, nandito.
1: So, hindi lang sa walang visa yung second marriage, pwede siyang madimanda criminally because the second marriage was contracted here in the Philippines.
0: Ayun.
1: Ayan, ganyan ang palimanan.
2: Ang hirap naman.
0: Pero yung mga ganong relasyon, meron bang basehan ito para maanal ang isang kasal o magkaroon ng legal separation?
1: Hindi, kagaya nga nang nabanggit ko, yung bigamy, yung second marriage, is one of the grounds to declare the marriage void ab initio or walang visa.
2: From the very
1: so actually, mas madaling magdemanda ng pagpapawalang visa na kasal pag based on bigamy. Kasi papel lang yan eh.
2: Eh kung halimbawa, attorney, madali rin bang basis ng annulment yung halimbawa, ay na-discover mo, closet queen pala yung ano mo?
0: Closeta?
2: Yung ano?
0: Yung partner mo.
2: Yung pala siya or tomboy pala siya, paano yun?
1: Homosexuality in itself could never be a ground to declare the marriage voidable. Pero kung halimbawa siya ay parang itinago niya, hindi ako masyado sure, o nga, no? Parang pag itinago niya na halimbawa
0: for the longest time, no?
1: Nung kinasal ka, hindi mo alam.
0: Hindi
1: so
0: mo
1: that
0: alam.
1: Could be a ground to declare it voidable but not void.
0: Because of deceit.
1: Kasi dahil may deceit siya, vitiated yung consent mo. So not necessarily void or walang visa but voidable. Ano yung voidable? Pag void kasi from the very start, yung pag-aasawa ay walang visa.
0: Okay.
1: So kailan nangyayari yan? O example, yung bigamy o kaya
0: yes.
1: psychological incapacity among others. I could be very very technical pero sa ibang discussion na lang. And in fact, na-discuss ko naman yung essential and formal requisites ng marriage. Okay. Ngayon, kung ang kaso lang halimbawa ay vitiated yung consent. Binigay mo naman yung consent pero nalin lang ka. So that could be a ground to declare it voidable. Ano pagkakaiba ng voidable sa void?
0: Okay.
1: Yung void from the start, it's as if there's no marriage.
0: Okay.
1: Pagka voidable, valid siya until

0: annulled. Ano ibig sabihin? Kapag wala kang ginawa, nararatify siya.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, na-discovery mo na within a certain period, hindi mm-hmm. mo, hindi ka nagsampa ng kaso. So, it's deem ratified na Kukurian defect.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hindi kagaya ng, halimbawa, nag-asawa na, na at that time, medyo you are of unsound mind. Tapos nagkaroon ng lucid interval, naging okay ka na. So within a period of 5 years yata, kailangan mag-file ka ng case to declare it voidable para mapawalang visa, mapa-annul. So otherwise, hindi mo na mapapa-annul yan, magiging dire-diretso na. Mm-hmm. Hindi kagaya ng void marriage, wala siyang prescriptive period.
2: Wala siyang mm-hmm. deadline, kumbaga.
0: Walang deadline, kahit mm-hmm. kailan pwede mo i-file. Yung bigamy, papasok siya dun sa void marriage.
1: Void marriage.
2: Ano kaya, no? Paano mo nalaman, ano kaya tatanungin ka ng kumari mo? Mari, paano mo nalaman na bading mm-hmm. si pare.
1: Mm.
2: Napansin ko kasi yung sapatos ko na
1: suot-suot niya, ganun.
2: Parang lumalapad yung sapatos ko pero hindi naman malapad yung pako.
1: O kaya nawawala yung 90s mo tuwing gabi, di ba? Nakikita mo, suot-suot na pala ni Mister.
0: Kinukulutan ka.
2: Halika na, honey. Kukulutan ko yung buhok mo. Parang tumutuwid na yun. Ang galing niya magkulot.
1: Anyways,
2: hindi ko dyan.
1: Alright, so... bigyan muna natin ng 1 minute si Attorney Edward Chico para hindi lang sa pagpapahinga ng kanyang boses, pero medyo malat si ano si Attorney ngayon. Ano?
0: Oh, parang 3 linggo na nga ito. So,
1: oh, pabalik-balik.
2: Pag ginger tea ka.
0: Nangyayari, minamalat lang ako pagka Friday night.
2: Puro ka kasi show.
1: Para, diba? Parang eksakto Sabado, no? Parang wala, lagi makalat.
0: Oh,
1: sige, 1 minute. Bibigyan ho natin ng mga salita si Attorney Edward Chico, mga phrases, at i-relate niya ho ito sa batas. So, timer, ready? 1 minute, let's go! Ito, Attorney, ghosting.
0: Ghosting, yun, di ba yun yung lalaki na biglang nawawala na lang. But I think ghosting is not an appropriate term.
2: Ano?
1: Ano dapat?
0: Kasi kahit naman yung multo, di ba, nagpaparamdam.
2: Okay.
0: Pero meron akong kilala, hindi siya nang-ghosting.
2: Ano?
0: Pero nang-aaswang. Diba yun? Okay, next.
2: Okay yan, okay yan.
1: Okay.
2: D.O.M.
0: D.O.M. Konti na lang si DJ Vito.
2: Dirty old man. Yung sinaman man si an old man si ano eh. Okay.
1: Crime of passion.
0: Crime of passion. Ayan, yung mga krimen na nagawa mo na may kaugnayan sa pagmamahal or relasyon.
1: Ay.
0: Like pinatay mo dahil pinagtaksilan ka.
1: Ayan.
2: Boy toy.
0: Ano, boy toy? Hindi mo pa naman kailangan yun.
1: Romeo and Juliet.
0: Romeo and Juliet. Well, yan yung istorya na very tragic. Ano, kasi nagpakamatay sila.
2: Matrona.
0: Matrona. Minsan nakikita ko sa iyo. Ano nga ba yung matrona? Hindi ko alam yung matrona eh.
2: Sabi ni Ella.
0: Ano nga ba yung matrona?
1: Parang ano,
0: parang
1: medyo,
0: matanda.
1: Medyo old
0: age. Not necessarily single, di ba? Kahit may asawa ka, pwede kang matrona.
1: Tapos lagi sa ano,
2: mahilig ka sa boylet.
1: Lagi ka sa...
0: Kailangan ba mahilig sa boylet? Kahit hindi yata. Diba?
1: Lagi sa male entertainers club, gano'n.
2: Oo nga, boylet kasi
0: yung mga mahilig
2: niya
0: sa mga dance instructor.
2: Oh, kasi alam niyo mga kabatas, at some point in my life, nag-aral kami ni Noel ng husband ko po at saka ng father-in-law ko nung nabubuhay pa siya ng ballroom dancing. Ang daming matrona doon.
0: Sabi kasi ng lola ko, first, sabi niya pag matrona daw, amoy tokwa.
1: Amoy tokwa.
2: Tara natin kay Ella.
0: Binabalik siya na gano'n. Sabi ko ma-explain, oo.
2: Amoy tokwa.
1: Alam ko, oh.
2: Okay,
1: amoy
0: tofu, no?
1: Amoy old rose.
0: Ape, pwede.
2: Tama siya, tofu. Pastig kinofu.
0: Yung amoy niya parang medyo amoy lupa.
1: Ay, doon, kung baka saan mapunta ito, usapan natin. Ito muna, kabatas. Kabatas natin na nagtatanong kung paano daw maiwasan na magbubukingan pa ng kabit sa burol ng asawa.
0: Nako,
1: abangan nun natin yan sa Libreng Payong Legal dito pa rin po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Magandang hapon po sa mga ngumangata ngayon sa mga oras na ito.
2: Ano
1: nagmimeryenda.
2: The term, my gosh.
1: Oh, sarap gumata pagka yung may kausap kang, di ba?
2: Patrona.
1: Patrona.
2: Anyways.
1: Okay.
2: Okay.
1: May
2: okay.
1: Mga katanungan na tayo dito. Ang sabi,
2: do we have our caller ready na?
5: Ayan.
2: Oh, sige.
1: Habang nire-ready natin, ang sabi ho ng ating texter 9526, gandang hapon po, nalaman yun na po sa... Ay, nalaman yun na po
2: na
1: sa...
2: Yan,
1: ay,
2: wala.
1: Ito, ito, sabi ni Nida, sa texter 4433, may itatanong po ako regarding po sa lupa namin. Naghain po kami ng... kaso nung September 21, 2021.
2: Ah, alam mo, hindi. Nasagot na rin yan. Bakit ganon? We're using the old sheet or ano. Anyways, sagutin mo muna, attorney. Kabatas na, yun nga, yun daw, paano daw ba maiiwasan na magkakabukingan pa ng kabit sa buro ng asawa?
1: Ay.
2: Kagaya nung kinuwento ko kanina.
0: Ay, di syempre, hindi naman maiiwasan yan dahil kung magkaminsan, walang problema kung alam niya nakabit siya, hindi ba? At ika nga hindi siya manggugulo. Eh, minsan ang madalas na nangyayari, di ba? Hindi niya rin alam nakabit siya. So, talaga bubulaga siya. Ayaw ko alam din naman niya nakabit siya, minsan matapang na rin. Dahil siyempre, alam mo, meron pa akong napanood dati, pinag-aagawin pa nila yung bangkay. Kung saan ibuburol, di ba? Kung saan dadalin yung bangkay. Pinag-aagawan pa nila, hindi ba?
2: Oo.
0: So, meron akong napanood na sa TV dati ang nangyari, dalawa pala silang asawa. Yung pangalawang asawa, for the longest time akala niya siya lang. May nauna pala. Tapos ang masama ang loob ng nauna na kinasal, true story.
1: Dahil
0: kasi meron siyang mga regalo na mga diniregalo sa unang unang asawa niya. Na nagulat niya, ibinigay nung asawa niya doon sa pangalawang asawang babae.
2: Halimbawa,
0: yung unang-unang oven toaster nila. Nagulat siya pagdating niya doon sa burol kasi sa bahay lang ginawa. Oven toaster ko to, ah. Totoo. Meron pa siya niregalo sa asawa niya na parang maliit na transistor radio. Nagulat siya na doon din sa bahay. Dinala nung lalaki doon sa pangalawang asawa. Tapos may mga naregalo siya ng mga damit na nagugulat siya, nakalagay pa rin doon sa isang sa isang supot doon na naiwan doon sa pangalawang asawa. So ang daming mga gamit, pati mga memorabilia, pati mga stuff toy nila. Sa sobrang galit niya, kinuha niya yung yung bangkay. Sabi niya sa akin na iba. Sabi niya sa akin na dadali ko na tong bangkay ng asawa ko sa bahay namin. Nilipat. Ang problema, sinama na rin sa atool yung mga yung mga transistor. Kasi nang hinayag niya, ayaw na ipatrap. So sinama na yung mga pagbukas ng andun na rin yung oven, yung mga damit, hindi ba? Napakas joke lang yan. Napakas serious lang ginawa talaga. Kinuha niya yung bangkay. Pumayag naman yung pangalawa. It was actually a good thing because it was civil. Pero maraming beses talaga pag-usapin ng puso, di ba? Meron pa nga, di ba napanood mo dati, meron pa, hindi ko lang kung sa isang, sa Channel 5 o anong sa TV station ko lang panood, magsabunutan pa yung kabit tsaka yung may asawa dahil nga nabigla sila. So merong importanteng tanong. Halimbawa, ako'y babae. Diba? Asawa ko si DJ Rico. Namatay ngayon si DJ Rico. Nalaman ko ngayon na kinasal pa pala siya sa pangalawa. O pwede ko pa ba siya idemanda ng bigamya? Eh hindi na po kasi namatay na siya.
1: Matay na.
0: O kasi death extinguishes criminal liability.
2: Pag namatay ka, that's ayun. It. Tapos na yun.
0: Ay, kahit nga may kaso kang pending, pag namatay ka, wala ka ng kaso. Namatay ka.
2: Correct. Sabi ni Texter 2948, sinangla ko po yung aking lote sa tita ko. Namana namin sa tatay ko, pero di pa na-transfer yung deed of sale pa lang. Nilipat ng tita ko yung titulo sa name niya. Gusto kong bayaran ang utang ko. Ayaw niya, nirimata niya. Pinapalayas na niya ako pag di daw ako aalis hanggang May, pag iba niya daw bahay ko. 24 years na po ako dito. Ano pong gagawin ko? Wala po akong na natatakot po ako na basta na lang gibain ang bahay.
0: Ang problema ko, medyo hindi kasi kompleto yung kwento niya, no. So yung lupa na yan, minana niya lang, tama ba?
2: Yes, sa tatay niya.
0: Minana niya sa tatay niya. Ilan silang magkakapatid?
2: Hindi niya sinabi.
0: O yun ang problema kasi ganito po yan. Kapag yung tatay mo, meron siyang lupa, namatay na ngayon yung tatay mo. So kung tatlo kayong magkakapatid, ibig sabihin, kayo ay kinukonsidera ng mga tagapagmana.
2: Mm-mm.
0: Bilang mga tagapagmana, hanggat hindi pa nahahati yung property, kayo ay co-owners.
1: Okay, yes.
0: So dahil co-owners kayo, para maibenta yung bahay na yan, hindi ba?
2: Mm.
0: O para maibenta nyo yung hindi yan ba pwedeng ibenta yung bahay na yan na hindi mag-a-agree yung tatlo.
1: Mm-hmm.
0: So halimbawa ako ay hindi nyo rin maihahati yan, hindi rin mapapartition kung yung tatlo hindi magde-decide at mag-execute ng extrajudicial settlement.
2: Uh-huh.
0: So halimbawa ako yung ang tatay si DJ Rico.
1: Mm.
0: O di namatay na si DJ Rico.
1: Mm.
0: Meron siyang lupang naiwan. Sabi mo na ang anak kaming dalawa ni Jen.
1: Okay.
0: Diba? Ngayon ang ginawa ni Jen, binenta niya halimbawa doon sa tita niya.
1: Mm.
0: Na hindi ko alam. So yung pagbebentahan na yun, void yun.
2: Mm.
0: Kasi hindi niya pwedeng ibenta yung lote na yon sa dalawang kadahilanan. Una, hanggat hindi pa nahati yung co-owners kami.
2: Mm.
0: Eh kung co-owners kami, yung act of disposition, dapat unanimous ang consent namin. Hindi pwedeng isa siya lang ang pipirma. Dapat pipirma rin ako.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, dahil yun ay estate pa, hindi pa nahati, ang pwede niya lang ibenta yung interest niya.
1: Mm-hmm.
0: Yung share niya, but not really the exact property.
1: Okay.
0: O kaya, if that would be the case, yung ibinentang property sa tita mo, pwede mong habulin kung may mga kapatid ka. Maghahabol
2: sinangla
0: lang.
2: Niya, hindi naman niya binenta.
0: Hindi, nailipat na raw eh.
2: Oo nga.
0: O kaya, kung nailipat yan, hindi pa pwede. Kailangan nagkaroon ng consent kung sa pagsasanlaan.
2: So, may habol pa siya, Tony?
0: O, pwede mo pang habulin. Hindi ba kasi... Wow. Hindi pa naman yan talaga na ililipat sa'yo.
2: From kapatas po natin from Oriental,
0: okay.
2: Mindoro.
0: Pangalawa, okay. Assuming for the sake of argument, isa lang siyang anak.
1: Hmm.
0: Meron akong problema dyan. Yung bang naiwan ng property ng tatay niya, na-transfer na niya sa kanya or hindi pa.
1: Hmm.
0: Eh sa kwento niya, parang hindi pa, di ba? Kasi kung na-transfer na, kunyari isa lang siyang anak, si DJ Rico ang tatay ko, namatay na si DJ Rico, may lupa.
1: Okay.
0: O di ako nakatagapagmana.
1: Hmm.
0: O na-partition ko na, hindi na, ibig sabihin, nailipat ko na sa pangalan ko, nag-extrajudicial settlement na lang ako dahil syempre, isa lang naman ako.
1: Mm.
0: O di nailipat ko na sa pangalan ko.
1: Okay.
0: Kung nailipat ko na sa pangalan ko, di akin na yan.
1: Mm.
0: O di kung akin na yan, pwede ko nang ibenta yan, pwede kong isanla.
1: Yung buong property, diba?
0: Kasi sa akin na yon, nakapangalan na.
1: Mm.
0: Ang naging problema, ang tanong, paano attorney, kung meron lupa akong minana?
1: Mm.
0: O pagkamana ko ng lupa, hindi ko pa na ipapalipat sa akin.
1: Mm.
0: Diba? Either through extrajudicial settlement or nagpunta ako sa korte, nagsampa ako ng kaso. In other words, nakapangalan pa sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa ko, sinanla ko kay Jen.
1: Okay.
0: Pag sinanla ko kay Jen, hindi valido yun.
1: Mm.
0: Bakit? Kasi property pa yon ng estate.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung estate is a person in itself.
1: Okay, yes.
0: Hindi pa sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ako'y tagapagmana pa lang. Para maging akin yun, dapat ang ginawa ko, ang pwede kong gawin, ibebenta ko kay Jen, pero may kasamang extrajudicial settlement na.
1: Alam
0: niyo, nakalagay deed of sale with extrajudicial settlement. If that is the case, dahil ako lang naman ang tagapagmana, ina-adjudicate ko na sa pangalan ko, tapos sinatransfer ko sa'yo. Pero hindi pa pwede na deed of sale lang. Bakit? Because as to me, hindi pa akin yun. So hindi ako yung proper party para magbenta.
5: Okay.
0: So kaya medyo mga complicated diyan. Oh. So dapat dinawin
2: niyo pa talaga complicated at technical. Oh. Okay, Rico Jan.
1: Sabi dito ng ni sa TikTok si Juni, sabi niya, pwede ko ba gawing dahilan nag-asawa kami, never siyang bumuhay sa akin, ako nagsikap kahit mga needs ko and wants, never siyang never niya binigay until now. Pwede ko bang gawing grounds for annulment daw ito?
0: Well, pwede mong gawing dahilan yan, pero talo ka nga lang, di ba? Kasi lahat naman pwede mong gawing dahilan.
1: Yes.
0: Kasi that in itself is not enough, di ba? Unang-una, hindi mo pwede gamitin ground for annulment yan. Dahil napaliwanag ko nga yung annulment, yung marriage mo valid until annulled.
1: Yes.
0: Okay. So, ang sinasabi mo siguro, pwede ko bang gamitin yan na ground for psychological incapacity? Para ma-declare yung marriage na void or walang bisa. O ngayon, hindi po porque hindi siya tumulong does not necessarily mean psychologically incapacitated siya. Kasi ang definition ng psychological incapacity, kakawalan mo ng kakayanan na tumupad sa iyong mga tungkulin bilang mag-asawa. Yung sumuporta, yung magmahal,
2: yung loyal
0: o tumira sa isang bahay, among others, hindi ba? Ngayon, hindi porket hindi mo nagawa yun, ibig sabihin, psychologically incapacitated ka na. Kasi may mga requirements. Una, dapat palabasin mo na grabe, di ba? Grave. Yung nature niya. Pangalawa, may juridical antecedent. From the very start, ganun siya talaga.
1: Oh, hindi na nagbago.
0: Oh, hindi kasi pwede yung maayos naman siya, biglang nag-iba lang siya.
1: Yes.
0: Kailangan mapatunayan mo na psychological incapacitated siya from the start. Although medyo hindi lang halatang-halata at that time. Di ba? Nag-manifest lang later on. Buti nga ngayon, hindi mo na kailangang sabihin na may psychological report natin kasi kailangan
2: doktor.
0: Expert ngayon, hindi na. May totality of evidence doctrine. Kasi ang problema, kapag yung mere pagkukulang is enough to constitute psychological incapacity, parang nakapakadali na magpawalang bisa ng kasal. So, hindi enough na mapakita mo na hindi siya tumutulong sa iyo. Dapat mapatunayan mo na talagang tamad siya, wala siyang kakayanan, from the start, wala siyang pagmamahal sa iyo, wala siyang pakialam. Otherwise, it may not be enough.
2: Sabi mo kanina, isa sa mga requirement.
0: Masasya na po kayo, hindi ako masyado nagpapataw ngayon dahil ako po ay medyo masama pakiramdam.
2: Oo, masama si ano, si attorney.
0: Medyo sinisinat ako.
1: Masama si attorney?
2: Masama yung pakiramdam.
1: Nagulat ako. Masama.
2: Sorry. Sabi ko lang, hindi, kanina sabi ni attorney, part of the ano daw is yung kailangan maging loyal ka, hindi ba? I mean, tinira mo sa isang bahay. Eh, paano kung tinira, kung ang requirement is kailangan may binahay mo, eh,
0: asan kung nagaling yung binahay
2: hindi,
0: mo?
2: Hindi, yung may, nakatira kayo, I mean, sa isang bahay.
0: Hindi, you're talking about yata yung
2: diba
0: mga
2: yung sa
0: concubinage.
2: Hindi. Yung requirement mo sa kailangan maging loyal ka, mag-provide ka, etc. Eh, meron akong kakilala, yung parents niya, hindi naman sila annulled, pero yung mother niya nakatira sa abroad for the longest time. Wala, hindi na umuwi dito. Pwede bang magsabing lalaki na magfa-file na lang ako ng annulment kasi ang tagal mo nang umuwi, hindi na tayo nagsasama for like 15 years or 20.
0: But unang-una nga kasi, hindi enough yung fact na hindi nga lang siya umuuwi. Kasi otherwise, napaka-convenient naman. As I said, may mga requirements. Dapat makita mo, grave yun, talagang malala. Eh, mamaya, kaya ando doon lang siya, comfortable life, pero susulatan naman kayo, hindi naman.
1: Hindi.
0: Dapat mapakita mo, among others, na malala siya from the start, wala siyang pagmamahal talaga sa'yo. From the start, hindi niya kayang maging maaasawa. Hindi siya ganun kadali. Akala kasi ng iba, pagka ito nagkulang, hindi nagsusustento, automatic. Diba?
2: Pahala ko ng annulment.
0: Kasi ang purpose kasi na psychological incapacity, pinapakita mo yung, if you look at the totality of the evidence presented, lumalabas na wala siya talagang kakayanan. May juridical antecedents. Hindi po pwedeng mabait tapos naging salbahe lang later.
1: Correct.
0: On. Kailangan pakita mo from the start, although mas lumala lang subsequently.
1: Diba?
0: Eh, from the time that the marriage is celebrated, siya may pagkukulang na.
2: Ah, okay. Bago yan, Rico Jan, ito.
0: Kaya misa pag nag-file ka ng nullity, maraming mga ebidensya, okay, may mga witnesses, mm-hmm, among others.
2: Paalala po sa ating mga kabatas, kung meron po kayong tanong na may kinalaman sa batas, you can always message us sa 0939-431-1244 ang aming pong Basta Batas Helpline. At pwede niyo po kaming i-message sa aming TikTok, sa Facebook, at saka sa YouTube. Or pwede rin po kayong humingi ng load kay Rico Jan Frere sa 0917.
1: Grabe.
2: Okay, Rico Jan. Adjip mo na lang.
1: Okay, mga kabatas, tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo, no, para po sa pagbibigay ng libreng payong legal. At syempre, nako, abangan po ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash maya-maya ng konti. Dito po yan sa Basta Batas. Alright mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na, libreng load o Maya o GCash. Abangan po ang ating go signal para makasali sa ating pamimigay nito. At ito na, ang ating katanungan. Pwede bang maging grounds for annulment ang kasal ang pagiging bading o tomboy ayon sa batas? Is it oo o hindi? Or depende. Ulitin ko po ha. Pwede ba maging grounds for annulment ang kasal na ng pagiging bading o tomboy ayon sa batas? Oo, hindi o pwede. All right. So abangan po ang ating oo, hindi o sorry naman. Oo, hindi o depende. Sorry naman. Oo, hindi o depende. All right. So abangan po ang go signal. Maya-maya ng konti. You're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio. Napapanood po at napapakinggan din ng Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
5: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas.
6: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
7: Pero naiintindihan mo ba talaga?
6: Samahan sina Jan Galvez, Rico Jan Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Mga kabatas, iniulit lang natin, 0939-431-1244, yan po ang ating text line. And of course, every Tuesday, ang ating pong Basta Batas online, ay libreng payong legal online edition.
2: 4 o'clock yan ang hapon, every Tuesday. Abangan niyo po kami sa Facebook, YouTube, at saka sa TikTok.
0: Di ba tayo online edition din?
2: Hindi, ano to, nasa TV tayo.
0: May
2: TV tayo eh.
0: Ay, yung True TV.
2: 1FM, 1PH, True TV, at True FM. Ay, shout out po sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid, sa 1PH, sa True TV, at saka sa True FM. Siyempre, si Sir Ronald, at saka si, ano, si Miss Cherry Baile.
1: Yeah,
2: good Cherry afternoon sa iyo. Ay, May Manto. Si May Manto, client ko yung dati. Diba, May? Oo, thank you very much. Kasama natin sila nung March, kung naaalala nyo, yung Kapatid Day.
0: Parang March 28 yata yun.
2: March 28 yan. Okay. Next question natin, Rico Jan Ferrer.
1: Sabi dito, attorney, regular employee po ako ng company namin. Nag-issue ng notice furlough under Article 301 of the Labor Code. Wow. Ang company namin effective 30 days from the date of the receipt of notice. During the 30 days period, kinaltasan po yung sahod ko due to absent. Eh, wala naman po akong access sa attendance system ng company dahil i-return. Anong sabi dito? I-return. Parang kulang tong ano natin.
2: Mm-mm. Pero nakuha mo yung gist, attorney?
0: Hindi. Magulo.
1: Yun lang.
2: Yun lang putol yung message niya. Putol yung
1: pero
2: message
1: siguro,
2: niya.
1: Pero siguro, explain natin.
2: Hanapin natin mamaya, Rico, dyan. Babalikan natin yan, yung kaputol niya.
0: Babalikan na lang mamaya.
2: Karapatan ba ng manager mag-uwi ng staff? The reason is because I have three managers that I will be late. Why I don't mention the third manager, it's because I am mad at him. Because he disrespect me in front of the staffs. He didn't even communicate me properly. Instead, he shouted at me in front of them. Paalala lang po, binabasa ko lang ng verbatim yan.
1: Okay. In fair.
2: Oh, siguro yung, pwede ba yon yung mamamahiya ka, attorney?
0: Paano yung istorya ulit?
2: Sinisigawan daw siya.
0: Nino?
1: Nung mga niya. Boss niya. Tatlo daw yung manager niya. Yung third manager daw, doon siya galit dahil pinapahiya daw siya sa harap ng mga co-employees.
0: Well, if that is the case, syempre, pwede naman niyang ireklamo sa HR yan. Ano? Malamang yung boss niya na yan, mga supervisors niya yan, who are not necessarily considered corporate officers. So, kanalasa niyaan ay mga empleyado rin na mas mataas lang yung rango sa kanya. Kasi yung HR would have an opportunity to settle the dispute amongst themselves, hindi ba? However, kung halimbawa itong mga ito ay may sinabing sobrang foul, she can also entertain the filing of both criminal and civil cases against them. Hindi naman porket boss, ibig sabihin hindi niya pwedeng idemanda. Kung in-slander siya, edi pwede siyang magdemanda ng kasong slander or even unjust vexation. Kung trinetin siya, pwede niya idemanda criminally. Kasi wala naman ang magbawal na magdemanda ka ng boss mo criminally or civilly, hindi ba?
1: So, may magpatuloy, balikan lang siguro natin, ano ba yung, attorney, ano ba yung notice furlough na tinatawag?
0: Ah, oo. Pasensya na yung kanina kasi hindi namin masagot. Hindi ko talaga naiintindihan yung tanong niya. Oo.
1: Pero yun na lang
0: so, pwede ko sagot. Pwede ko naman sagotin. Hindi mo din lang maintindihan.
2: Tama.
0: So, syempre, hindi ko maintindihan. Hindi mo din maintindihan yung sagot ko. Yung furlough kasi, ganito kasi yan pag ang kumpanya ko magkamisa, nalulugi siya. Temporarily, pwede siyang mag-lay off ng mga tao.
1: Legal kasi, yun.
0: Oh, hindi niya kayang magpasweldo.
2: Allowed yun under the law.
0: Kumbaga para sila naka-floating status. Mm. Pero maikling period lang yan, hindi dapat lalampas ng 6 na buwan. So kadalasan ganyan ang nangyayari dyan. Kasi dahil temporary siya, hindi pa rin napuputol ang employer-employee relationship ninyo. As opposed to a permanent layoff dahil talagang luging-lugi na. So pagka tinanggal ka, may separation pay dapat yun.
1: Supposedly, yes.
0: Eto, wala kang separation pay kasi ibabalik ka rin naman. So remember, nagkaroon ng maraming na-declare na floating status during the pandemic. Kasi daan ng time na wala talagang negosyo, walang mga kontrata. So yun, kaya lang yung tanong niya, hindi ko talaga masagot, hindi ko kasi alam eh. So pakitext nga uli. What exactly you want us to do?
2: Sige.
1: Alright. Text sa 0939-431-124 for kung nakikinig at nanonood po kayo, pakilinaw lamang po yung mga detalye. No? Sabi ni Lynn, mula sa TikTok, paano po pag nangupahan ng almost 33 years tapos nagre-reblocking, tapos hindi binigyan ng slot dahil ang priority yung hindi nangungupahan. May laban pa, may laban ba para magkaroon ng slot sa reblocking ng lupa?
0: Hindi ko naintindihan ano ang ibig sabihin.
2: Baka siguro yung pagsusukat.
0: Hindi ko talaga naintindihan ang ibig sabihin niyan eh. So, ano ibig mo sabihin ikaw ay umuupa? Ano yung reblocking? Sino nagreblock? Yung may-ari? So, in other words, marami kayong umuupa.
1: Siguro. Tapos kanya-kanyang block siguro.
0: Inayos uli. Hindi ka kasal. Hindi ko siya maintindihan. Can you please clarify?
2: Sige. Si M. Rose, sabi niya, attorney yung kapatid ko, nakikitira lang din sa lupa kung bago rights.
0: Bago.
2: I know, right? Kung makabago naman. Grabe.
0: May luma lupa.
2: may lupa, meron.
0: Meron nga ako kilala eh. Gusto niya sabihin ko. Okay, let's go.
1: Luma na.
2: Sabi niya, ngayon po may bakante na konti sa lupa, na lupa. Sinabihan ako sa kapatid ko na tirahan ko mga ilang buwan lang. Pinapaalis ako ng kapatid ko. Wala naman sila titulo. Pauwi ba, ano, paano daw ba yung
0: kapatid? Teka, siya ba yung may lupa kanina, kapatid niya lang nalito ko?
2: Yung nakikita lang din ako sa lupa kung bago yung rights lang daw.
0: Hindi ko pa rin naiintindihan. So,
2: bakit ganon? Ang weird ng mga tanong
0: sagutin natin. Sagutin ko na lang, ganito yan. Ano? Pagka sinabi mo kasing rights, ibig sabihin, yung lupa na yan ay hindi pa pwedeng tituluhan. At some point, titutuluhan yan. So, kung nakabili ka ng rights doon sa actual occupant, di may karapatan ka, hindi kang pwedeng paalisin on the basis of the deed of rights entered into. Kasi yung pag-o-occupy niya, siya yung may right to possession. So, ipinasa sa'yo. So, dahil wala namang titulo pa, wala pwede magpaalis sa'yo dahil ang pinakamabigat na basis ng karapatan mo, yung karapatan mo na mag-possess. Diba? Okay. So, pag pinaalis ka, bakit ka aalis? Eh, binili mo yan doon sa actual occupant. Hindi ba? Ngayon, pag napatituluhan na yan, ikaw ang mapaprioritize. Ikaw ang magiging beneficiary niyan. Kasi dahil pwede na patituluhan, ikaw yung nakaposisyon from the very get-go. Kasi yung nagbenta sa'yo, yung possession niya, kukunin mo na rin yun, ikakarga sa'yo. So kapag ka binili mo yan sa totoong nakatira, hindi ka pwede dapat paalisin. Lalo ba't hindi pa nga nito napapatituluhan. So ganun ang paliwanag dyan. So hindi ka pwedeng paalisin ng mga kapatid mo dahil sila nga, wala din naman silang titulo. Possession lang din.
2: Okay, Rico Jan.
1: Sabi sa TikTok, pwede ko bang gamitin ang psychological incapacity? 15 years na daw siyang niloloko. At hindi daw siya nagbabago sa kanyang panloloko sa akin.
0: Well, kagaya ng nasabi ko na dapat patunayan mo na talaga yung panloloko niya is something na malala. Grabe dapat talaga yan. From the very start, ginagawa niya yan. Ano? Noong araw nga, may requirement pa yan na it should be medically established. Like, kung ma-establish mo medically, wala namang problema, pwede pa rin. Lakat makakuha ka ng psychologist, papatunayan na talagang mauugat mo yung sa incapacity niya to narcissism, for example, or any psychological issue. But other than that, kailangan mapakita mo lang na totoong malala siya. Hindi siya dapat paminsan lang. Hindi siya dapat yung parang pag-trip niya lang. Pero minsan okay naman siya. Dapat mapakita mo na talagang wala siya kakayanan. Na hindi siya yung parang sinumpong lang. Hindi ba that from the very get-go, from at the precise moment that the marriage is celebrated, psychologically incapacitated siya. Buti nga, tinanggal na nga yung requirement na medically proven. Hindi mo na kailangan
2: kasi gagastos ka pa dun.
0: Ng psychologist. But you really have to convince the court. Sabi nga ng court, mere irreconcilable difference is not
2: enough.
0: Oh,
2: hindi ka guys sa Amerika, no?
0: Kung may pagkukulang lang, hindi nagbibigay ng sustento, is not enough. O yung hindi lang tumira sa bahay mo, is not enough. Pag sasama-samahin mo, yung totality of evidence would show na yung mga pagkilos niya magpapakita talaga na wala siyang kakayanan.
2: Okay. Last question na lang.
0: Pasensya na po kayo. Nahirapan talaga ako magsalita.
2: Oo nga, attorney. Sige, last question na lang.
0: Pagbiro ngayon dahil na...
2: Okay lang, attorney. That's fine. Edward Alawang. Edward Alawang. Attorney, ano pa ba dapat ko gawin? Meron po nangutang sa akin at binigay niya sa akin ang ORCR ng motor niya. At gumawa kami ng kasulatan at meron sila pirma, mag-asawa doon. Pag hindi niya nabayaran sa napagkasundaan na petsa at buwan, pwede ko bang kunin yung motor niya? Pero nung kukunin ko na ang motor niya, binenta niya ito sa iba sa mababang halaga dahil nasa akin ang ORCR nito.
0: Ito, ito nga kasi magiging problema ho natin dito, no? To begin with, pag ikaw ay nagpautang, pwede kang humingi ng tinatawag na collateral. Okay, ang technical term dyan, minomortgage mo niya yung property para gamitin pambayad kung hindi siya makakabayad ng utang mo o ng utang niya.
1: Yan.
0: Kaya lang yung mortgage kasi para protected ka. Kinakailangan nire-register yan. Ang tawag dyan ay chattel mortgage.
1: Okay.
0: Okay. Pag hindi mo na-register, halimbawa, example natin, pumutang sa akin si DJ Rico ng 1 million. O ang ginawa niya, sinanla niya yung kotse. O yung kotse na yon, nagkaroon kami ng chattel mortgage.
1: Okay.
0: Yung chattel mortgage na yon, kinakailangan ipapa-register ko. Bakit ko kailangan ipa-register? So that it becomes binding against everyone. Kasi pag hindi ko pina-register, ito ang pwedeng mangyari.
1: Ano?
0: Si DJ Rico, habang pending yung pagbabayad ng utang, binenta niya kay Jen.
1: Okay.
0: O di pagbenta niya kay Miss Jen, hindi ko mahahabol yun. Sapagkat as far as Miss Jen is concerned, she's a buyer in good faith. Kasi
1: yes,
0: wala namang notice na nakasanla. O kaya importante na papa-register mo kasi pag pa-register mo, na-annotate yun. And in fact, kahit si Miss Jen, kapag ipapangalan niya sa kanya, hindi niya maililipat.
1: Oh, kasi may annotation.
0: Kasi kailangan may release ng chattel mortgage. Eh, wala. Oh, release eh. Correct. Kaya ang problemang nangyari sa'yo, kawawa ka naman, you never, kumbaga, went through the process eh.
8: Mm-hmm.
0: O di kaya kahit nasa yung ORCR, pwede niyang ibenta sa iba. Yun naman ORCR, madali namang ipakopya uli yan.
8: Correct. Oh.
0: Pwede, I mean, mangingi uli ng kopya, I mean.
2: Okay. Mm. Alright. Rico John Ferrer.
1: Okay, mga kabatas.
0: Magtanong ba tayo para sa ano?
2: Ano? Mm.
0: Yung para sa load?
2: Oo, kanina. Hindi ka lang nakikinig kasi nga masama ang pakiramdam mo. Understandable yon.
1: Parang ano. Actually, kasi nga hindi ka nakikinig.
0: Actually, hindi, seriously, dahil masama pakiramdam ko, actually nakinig ako, pero dahil masama pakiramdam ko, nakalimutan ko.
8: Ay!
1: Okay, mga kabatas, kung hindi nyo po...
0: Responsable tayo.
1: Kung hindi nyo alam, ibasta batas nyo, mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala po ng mensahe sa Facebook Messenger, TikTok o sa aming YouTube para sa libreng payong legal. Alright, mga kabatas, ito na ho ang ating katanungan ha? Para po sa libreng load o Maya o GCash, ang kailangan nyo pong gawin, i-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang kasagutan sa ating katanungan. Mamaya pong 4 o'clock, ibibigay po natin sa inyo kung sino po ang ating winner. Ang tanong, pwede bang maging grounds for annulment ng kasal ang pagiging bading o tomboy ayon sa batas? Is it oo, hindi, o depende?
0: Grounds for? Yeah,
1: grounds for annulment. Yan. Okay, so pwede ba maging grounds for annulment ng kasal ang pagiging bading o tomboy ayon sa batas? Oo, hindi, o depende? Yan, i-text po sa amin sa 0939-431-1244. Okay. Ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang inyong kasagutan. Well, isa na naman po makabuluhang hapon ang ating pong natunghayan. Lagi pong tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito ilabagin. Alamin po ito sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
0: At ito naman po si Attorney Chico na
2: nagsasabi.
0: Sabi nila,
2: hindi ba dito?
0: Ikaw ay nagmahal. Talagang ganyan daw ang nangyayari. So, saranghamid ako.
2: Oy mga kabatas, maraming salamat po. Abangan nyo kami ulit sa Tuesday naman, yung Basta Batas.
0: May umutot po kanina. Hindi ko sabi ko sino. Ayan, wala ko sinabi. May umutot kanina. Ayoko lang magsalita.
2: Online edition.
0: Masama na nga pakiramdam ko, may umutot. Hindi nag-sorry.
1: Kaya lumalang.
0: Yun lang. O sige, magpaalam ka na.
2: 4 p.m. po every Tuesday.
0: Walaan niyo ko sino. Siyempre, hindi ako. Ako nag-reklamo.
2: I-text nila.
0: I-text nyo nga, mga kabatas. O sino yung umutot?
2: Ay naku mga kabatas, sana po may natutunan kayo ah. At lagi po namin pinapaalala, kung may tama purihin, kung may mali punahin, karapatan nyo yan. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
0: Yung upotot pinuna ko ha. Mali eh.
9: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

tambay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAST. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Oh,

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: pa check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! This

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Tell me.
1: No more friends.

0: bother me anyway.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
3: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
4: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapagawa.

I try to translate it in your language, alright?

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 big heart, 1 big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

0: Arts AV.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Panakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Idol.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: sabi mo.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Radio!
1: Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
2: Radio!
3: DJ Sniper Remix.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: niya.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: sesyon.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Planetary. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Embrace what you're doing, Lord. Don't leave us behind.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.